0: agatuka kama nubire kama namazenya yaka nerunya hara mara moja na rukasunga kusunga rwa sita sunga nambia rero era holoka akara betsungu na bekala sa ili abulembalo ya machitaka
1: ili
0: anenganenga ili asesuka ni kusunga hiyo na weni wata fulani wata kuchindioka kali marokodao kuisha si fulani kumaka kwetengile mibiri yewe na eritengibiri yewe ilibu katika mare kamu watika ukuilu ukuluchera marewe na byala beri ya bekahara wama bekala sana kagara ngabo mwibanda kwa mfano ukasunga tena tele tingibiri yewe aba kale mero mtere kwa mfano aba ndeba namutra na bita mebyabo bo iya namuko lesi ndikazi e mesa na anana na mramo ya rimo mtere aba ndeba katukweri bakatukweri nje chambra e nengele makwa mtere na e vayo ramasa munyele mere na sabara bakamule merabe abe mbio mbio mrepa saba kana mara msangi dollar kusonga bertele we bakana kuta tembo akwatu kwatu ko pesa ko dilo le puta mere parcela ya ulio be bakana bertele wa na mesha ref na mesha gana
1: ngi bertele
0: wa a mure me muti ona le sang dollar wa le ho di dollar
1: ne rukuya bienda
0: tro ekuya bienda tro ko bane bale ta se chirimo chembere se wakati na ukani ko kuhera tibwa kumbe kambi hera lubalu aba no basinga manda meri lima marama mere se wakati tibwa mandro marerema mewe ukati bane pupa ha kutu nyere luba ne mole ko lati mere maria na mbalo na mutalayo ina mulo ne ko ndera musala mara maria au kwanza wamita ile mu iku kama vile ya ileve ya medev
1: ndio umo mira mumure
0: mira mumurero
1: mabiri
0: mbalo mire mbalo mara maria ne ko sanga mu ser o ile mu kusonda bisi nuen ameto kachionga kabisa mara mare ukai ko mara mwa sek ibo ho wao wo blanga makungunia
1: ngane bunyatsa
0: ngane bunyatsa kutanga bene ngano mutere o herano muri kutanga ne melasi kusangwa nati kusangwa muta tendre konde
1: ni
0: shundambi eso mubiri o awu oboreme omukati ke nambise buli mishinda mbesi tuto kumbwa planifier ama activite wawe kumbwa planifier o ukasungwa kwa mfano uta planifier eso ko kitatisha oboreme eso komba franga utenga chale me pesa mu mutere ngisale me bitsungu kaskenya na ngacha na hektare betsungu tsa hektare ya yomtsere eso le fanye planifika sikon ah ngere me hektare betsungu kwa nana kutsa hektare yomtsere ngisa tsigirisha bonete
1: ndio
0: amuka fanye planifika kwa ah ngakata me placel panane pa hektare betsungu kutsa yomtsere
1: ndio
0: ngakari biko kwese kerwa nyino to kwese kafe peko
1: koluke
0: eso le planifika ngese kwa pesa kenere to frango ndi to kwa pesa ke mbozo kutsa le planifika sio kwa yomtsere wowe enektar ko iko ko sekere iwa baye
1: ndio
0: ko blango tsuke ko cha nga ko rena cha ne rom set ko te wa rangurisha ra mara ro mutse ila so bache su timo bui ko sa muta fanyachi e planifikasyo o motion dambisha
1: na kakala ko kurabo
0: kala ko kurabo sa na bande bakano ngeza kwenda bakala mo chronogramme ya makti chronometre ya activite yani kumba na bane saha e kandi ko indike kazi fulenga na bayo konda bisenga ha ni kazi fulenga na kaloko sendambi senga etuba na zule tunne tagina uisha ba kulikribetro okwo shondambi koni mali omukati ke chikundi koni mali omukati kamaisha omwanadamu
1: tupangi ama kalendari tuire shondambi eshere pola ku emibiri yiku wetu tuire tutia na maplanifika sio tumenye tino tikinde asa ili nyume sitige yimbu fulani ebyo byumwalimu kamate ama bine vya tukangania ngoko endambi kusina unity ni mali mukatikati akamaisha wa mundu na mukatikati akamaisha wechi au chikundi tu kayabwe chipindi chikuwetu tutishia resource ya mwisu mwisu nayo resource de formation tosi ingotunga kutumbeno nayo ninapotekea kwempeno tukina tukahira kwa chumati uma kusonga tututemo kitambinga hene hiyo koyujandi twasinga uli na malenge kaniachi okongambo yerijere ama resource omukatikati ke yerpa shana habari omukatikati ke vikundi
2: inga wasinja chenduli andulia tukakwa tutie chikundi chinalindwa kwa habari
1: kwa habari.
2: Necho chikaka ngana yango ko omubipindi byetu byembere omuongozi bora akavya wazi kutinia menyeri communique engula kula
1: tutirambolerana
2: ini ambulerana na bandu obaute
1: mtu akwatutire ambulerana rikatuloko moti mwa bana memba
2: rikatuloko moti mwa bana memba bana journaliste toma bibu atuti halia eriminyale benga kaendati eriminye bindu byetunga bere hayi ya maambulerano eriambulerana eriminyo mokesa ngamulelungai abandu bananzire situamenye biryo mokese abandu sibanzire tukamenye ekitoke kya kwirere ngachayindire hayi abandu sibanzire tukamenye esho ndambi eshe renyo yabo nganisa yahe nibambo twana menya ebe uma be uma nechi tukabwa tuti omo eri tuloko mitima ya bandu riere bi owashaba bwerecho baba lindira mbo Mutoma bwako nani eno tuti erimare tuli pango ya tulutu abiri uliare ne rumuri murekos echo cho tulutu karon ne rumure nyu iwe ya abandu ba mabibi ya sulaje busana muka muka pashi habari eyeremenya twa mabibu achi nona chinona chino ne riche tuloko mitima ya bandu ne cho chika tuma a erivia a my formasi we chikundu hane ebyombo bi umabi umama registre na ukale baya secretary yu choko registre yu ashinga ka handika tichi ni wambo unde mundu wa mabe somoko omo registre shanga ta menyanga ka handika tichi na kumbe ni ebya clare chichika tumambu omo e formasi obuli omo buli mukutano imwana minya mututume handika hivi nganga lebe mu bikunde beke beke nge bya chisomo kutsenga ba legionnaire nga ha mufano yo bakabwambu omo muhindano wa kwa mtu agwa ku chinona chinona chino ko bya nabya beti na bandu busibo bwambu ko bya nabya beti
1: mu bakalu kitive ye muhindano wembe
2: ndi necho echika tumiba minyambu chino muchaenda ndeke necho chikatuma oyukisha kusuboka
1: na minyaka
2: kichukira hari minyati chino cha nabia chete na wa hane omobikundi ama information ma mama uma aberehera busana oyo wa hande kukabula nga mwa hande kabiyomo okulututu nerobia
1: bibisika
2: kunde hane munawira abandu bana otolo banzo lumobikundi busane bendrumo bya hande kwa muhanda kutsebeta sungika ko preve ya buhandi cheri bwambo chino chihandikire hano kutsichibikire hano hani ama klasere hane obibikire uyo mundu mumo mochikundi uyu bikire obutundi bosi bwechikundi bolene betase bya parcel bulinachi hane bikunde ebe nauto ya maproblem yayo uyo yambu uyu bikire chetase chetu eche parcel eye biro abere hola nacho munawire bakabwambo yini parcel yetu siba utoko kartasi aka kaba tambulisa ye chechika tuma ama registre ano kutsya ma information sensible we chikundi
1: mamnyanga mukenda
2: kwa naira muti tubeke okuti okobange tubeke weno itwa na minya tuti anyo kobange
1: ndio
2: e bange ya mabenda ane waleve abandu ba uma ba uma banga nairo ko ma information awe chikundi nere minyanga mukaje rebyo byo muti
1: wasinja ko jandina na mambacho mochinyoti ko chendule mukatikati ake chende echo echa munawire mosha kulwa kamate umumatundi awavere masa awati ombere siku wetu twasina u ngo wote chai chiribua mukatikati akirijere e resource information
0: wasinja ko sia nibule chiri jere resource information tukabotere formation ni resource omule formation meka kola ngo ko itolere ya kono
1: ndio
0: Ngandi soko na fomu bikundi ukasunga chikundi kwa mfano chikaula abetsongo nero mumambra mumomo chiko mchikundi echi anaote mukria ya buta mbo kwa mfano mukuta makapata habari ambo haneso kwa fulani merisiko na mrende abetsongo bi beni na rukasunga mumambri uyu olialete formasyo kwa chikundi ini anyongota formasyo UN chikundi sasa tira pata formasyo yao uko wakati Kinali ndi tahide ndi abetsongo na ibato kirenga masunga soko yobate ukumerisiko ro kwebeni na usare communication mekala bamberese wakati information mekala ba imberese wakati etikuni tingere cha franga na communication information yi ili apta mapole mo resource etikundi ndio me information ya labo kudambia yo na yama reka information yi etikuni cha ndi cha ikule abetsongo byacho
1: ndio wasinja musakulwa kamate ukatukangania ngo kokusiri ambolerana Nemo faida mbalimbali omukatikati ake bitunga tulemo omukatikati ake bitunga tukaongosa tukabasima baulikiribanzwa nabati ababuya kundi mulwe banjero tukwama omuturuche munawire toma bibakangania ngoko abandru bangabe bakaongosa bendo bibawute ko mubutunde bwesho sende no mubutunde bushundambi kutena no mubutunde bwe mahabari mbalimbali omukatikati ake vyama kutsomukatikati ake bitunga tulemo kwa blangrango ko endambi kusinalo ni nibutreke kwa blangrango ko neregambolerana kutsi habari mbalimbali nako kutia ko nebutreke obwichi obwichi chunga tukabasima bashakulu noboko inyumure tugikana yumuce munagwire okwibya imunganarete kihende ecyo cyamunagwire tuno mu studio ha bumana
2: kahambu minda janti changamuzi irimo ko baraza mu fepako
0: kanone jo asheka mate ni mufanyakazi wa kocha anda chulufepako ngama agronom
1: na yini ritsongo kamala bini filego tomalo mu studio tukabatuti buholo.